ganun kami at sumamaw niya. Iyan niyo ho. Diyon niya ang kupang bakro mo. Anong kuto na din ang kwatsuwa madasa. Tudon niyo ho. Rade, yamamamuni at yumapawaye. Sa wadong kwatsuwa mayan. Yen su ya di bon ye fwe abenye wumu chefa oge ye kan se odomo adon.

ekuta meba ewie me kasa kire wo tie arita meba me kuta menu anam me represa dia hunam nyuma pia da city menu meba salsa why are we boa meba why are we boa same brother soa why are we boa so ni be pam akodite si adu me never start to walk in it. Na suba bi awo mu bi ala. Je abotu o. Ma me metra wa koma. Ma me ne ile wa koma ni mo. E san sama pain. Ma hili na pain. Ma ti anyu mi. Ma wa ne nye no monsa. Na emom ti adu mi. Ma wa koma mu bu. Na sesun suma tade na. Na weni ahunya kese ya. Wunya wenya di ni na. Ti osori anyuma e ti sai.

ye kandi pemu mo propoa na kan wine na sene me ana sa ye kandi pemu aretofoa na kan wine kra le bedi me shi na so sane ye rati

radia, who na bobi ma huya huna zungwe huwe huna woma. Kwa oduma kumani udini ya utia na utiere. Emre santi ya kupon. Bantu wahiri udini. Udia na yenye wa edia na yenka. Yenka ni njinane sa wahiri yeda ahini. Ahini ya yine richo wako. Na odia wahiri timu hodi.

0: Zeus. Enene, niyameka chulada sama. Obiamera na suasi tia minene. Traumasi manyame. Wani mnia ya emanema. Hey, niyawaka njirana se. Mua masuwa mune suamre. Amu kodi ya ribu wano. Mumra minchai na masiyamo. Na mema muahume. Ewa yesu.
1: Hey, eradi bibi yamye.
0: Eni ene hiyawa.
1: Bibi pa kama kumasu
0: onyame
1: akemi pa titi mye metuma musemye onyame radie
0: sawuya
1: kumasu akemi mamiya.

na ti anwom yi fa mo nyam ni wurati na yan ka osuru kapa osuru kasa kakra yan kan che se chide ke edema yuli ya me ya wurade sa me fa wurade chachiro sa me mo nsuo sa me nyane de

0: Subataya ne mama sutubriande kapa enya onipa adwin ani onyame na twin di onyame akapo ho ena ebebe enfa ho ohawu ni adwin dia honem sa onyame etimi ni Joseph every efias ayen obrin pon dia ani asanya me na so
1: Men, you know, me.